Kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita dum, kita